ba, ba da ba da, ba da ba ba do, ba ba, ay ah, ba ba ba, ah, ba ba, ah, ba ba ba, ah, ba ba ba.